Ebyimirizo byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo yo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi, efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, aweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuba Katonda Pati omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatuliko omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, ku ddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, ku ddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, linnya lya Patiri n'erya Mwana.

0: Omukama abiri na mmwe.
1: Nawe abiri naawe.
0: Ebigambo bivanya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be, nti obanga waliwo ayagala okungoberera, yeeveemu yekka yeetikke omusaalaba gwe angoberere. Kubanga ayagala okuwonya obulamu bwe abuza bubuze, naye alibuza obulamu bwe okubeera nze, oyo yalibuzuula. Kale omuntu kimugasa ki okulya ensi yonna, so ng'omwoyo gwe agufiiriddwa? Yaabaffe, omuntu aliwaayo ki okununula omwoyo gwe? Kubanga omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya kitaawe wamu ne bamalayika be, aweere buli muntu kinnoomu ng'alabira ku bikolwa bye. Kambabuulire, mu mazima waliwo abamu ku bayimiridde wano abatalirengera ku lumbe okutuuka lwe baliraba omwana w'omuntu ng'ajja mu bwakabaka bwe. Ebigambo by'evvanja Mukama waffe Yesu Kristo wano ebikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abooluganda baagalwa, mu kwebuulira kwaffe okwaleero, evanjiri naddala Yesu obaka w'atuwa tubuulidde bulungi, era nga Yesu Kristo atulaga engeri gye tuyinza okubeeramu abagoberezi be nga twetikka emisaalaba gyaffe bulijjo tumugoberere. Leero Kristo atuyigiriza okubeera abeetegefu okumugoberera mu mbeera zonna. Ayongera okutuyigiriza nti buli muntu waakufuna empeera ng'asinziira ku bikolwa bye. Awo nno kisaanidde tuweeyo obulamu bwaffe ku lw'evanjiri tusobole okubufuna mu ggulu. Okugoberera Kristo tekiri mu kufuna linnya lya Bukristo kyokka, wabula n'ebikolwa byaffe birina okwongera oba byogera kingi oba ky'amaanyi nnyo. Waliwo ensobi ekolwa abangi mu nsangi zino nga bagezaako okunoonya Omukama ne batuuka n'okuva mu Ekereziya Katolika nga bagamba nti balabye omusana oba ekitangaala, kumbe balemeddwa okwetikka emisaalaba gyabwe babula. Buli yenna alina ekimuzitoweeredde akitwale ku musaalaba gwa Yesu Kristo asobole okuba nga amutikkula, anti atugambye ye yatta era yawa obulamu, tyongere okumwekwatako, tyongere okutambula wamu naye, tyongere okumuwanjagira bwe wamma atuwamba atirenga, atuyambe okwekikka emisaalaba gyaffe tumugoberere. Anti batugambye buli muntu ajja kuweebwa okusinziira ku bikolwa bye. Owooluganda mpuliriza, njagala weebuuze, gwe bikolwa bye essaawa eno bikutwala wa? Buli lunaku olukya tongera okusembeera Omukama, tongera okunoonya Omukama nga twetikka emisaalaba gyaffe. Weebuuze, ogugo guli luuyi wa? Oba olina muliraanwa, wamubuuze, omusaalaba gwo guli luuyi wa? Wagusuula oba okyagulina? Era bw'oba ogwetisse, weemulugunya oba teweemulugunya? Ye yatta era yawa obulamu. Awo nno tumusabye atuyambe bulijjo okusobola okwetikka omusaalaba. Anti musaalaba mwe muli amaanyi, musaalaba mwe muli obuwanguzi. Waliwo yakolu byakayimba ako, wansi w'omusaalaba waliwo amaanyi ago ge gatuwonya endwadde z'omwoyo. Wansi w'omusaalaba waliwo amaanyi ago ge gatuwonya endwadde z'omwoyo, n'ebirala n'ebirala. Ate empeera y'abagoberera Kristo, oluyimba olwo nalwo lukulu nnyo. N'omusaalaba olifuna n'obonaabona. Nobona bona kululu wa Kristu. Nebizi woli funa ogumanga niwe wayo kululwe. Ya kuganza osano nywere gwe kukatonda omusalaba togutya. Wigulokola osano nywere gwe kukatonda omusalaba togutya. Wigulokola omukama mwenna abampeere kyemusinga okwagala. Omukama abeere nammwe.
1: Nabwe abeere naawe.
0: Katonda omuyinza buli kantu Patri ne mwani mwoyo mutuukirivu abawe omukisa.
1: Amiina.
0: Baagaliza olunaku olulungi jjajja lewontina nakyobinga sobola kulema kwebaza kubeerako Omuroma Kiwanuka naawe nkwebaza. N'abalala bonna musomesa Serwadda musomesa ani mwenna mwenna banne mwebala obutava ku Radio Sapiensia omukama akibabalire.

0: andiso sobola kujja ku reception wano obo kuba ku simu eno 0753 34 2 0753 34 2 0 no wandisa mutabaniwo oba ne we wandisa oba no wandisa mukwano gwo abweto no weza akasente kwe namba 0753 34 2 0 kale mujje mwe wandise banji be wandisiza tunatira okwanga tugalawo byo kwansa ate tubenga tolekere ebibuzo kale owai
1: yes sir
0: nyongero okututambuza twabe
1: okay editu fudeyo
0: ate tunaba omwala ate tunaba
2: tumanya mulamwa
0: tu tomulamwa naye mu butufu oluusi kale omuntu ayinza okubanga kale si ye test bagiyita mu Luganda kiki
1: nkireke mu test
2: kireke mu kisigaleyo kyakanda wazibu
0: ayinza okubanga katikati nganze size nga bw'omugira bye si bye bya size zange naye atera omuntu omulaba n'ogamba
1: Akuram. Riboru Akuram.
0: Oli. Gundi. Kulifomu. Aha. Kakati. Kainga bambi. Aimi di demuko. Ese. Wama sija kujevuna nyonga kapasa. Ja. Ne da. O kiliza.
2: Zikiliza.
0: Kiliza kumpaka. Watu tuliba bidi. Fetwa kiliza.
2: Mbani nabi embago bako.
1: Atotukoba
2: kuchi. Mbago bako onswa.
0: Oyo.
2: Tutoli omulami.
0: Oyo muruanyi namigi. Omuruanyi. Tansika eliyo. Atansika.
2: Yakusika.
0: Jacobo. Ya rugwamu na.
2: Saba bulu.
0: Yewewa.
1: Weruwere iyo.
0: Wewe atulaba alina wali. Jacobo okuvene Kampala ogenderuwe.
2: Mam.
0: Odemu jamu we matugango okomawo.
2: Machi ndo abajigadde.
1: Bantu tubano na yili eri.
0: Uno obera makindi. Bisajja byobutayimba na bibye fuki de bereje.
2: Baba ndaba kya musogo nyuya luwero.
1: Tufuru magwanga oyogera luwero.
0: Dubai. Atuwadde mula mwacho omuwala.
1: Agambye byokulimba mbitya. Ebyokulimba mbitya.
0: Muda ya mutufu. Mutufu si kirungi nnyo.
1: Ono si mulwanyi.
2: Mulwanyi.
0: By the way statement ye ekulaga nti si mulwanyi.
1: Ebya firimu kitone.
0: Abantu bali abalwanyi. Okulimba buba buzannyo bwabwe ate ku side zombi omwami
2: n'omukyala
0: bwe tulaba ye bakanaabe agenda n'emmotoka y'omugagga n'agi parkinga wali nga agenze kusika eriyo ya muwala atena n'amufuna bana musajja ayimiridde
1: nange nakikolako
0: tegeza tulina mulwanyi Nayenga ekitufu kyali badde bwe kiti nti mu nsonga ezo temwali etazeemu kulimba n'okiraba omuntu kinyuma nnyo n'omubuulira kyoli lwakuba nti ate era abantu abamu bwe tubabuulira kye tuli bumbuulira kyoli ate oluusi yakutabuka agaana ono ng'ali bubi nnyo
1: olaba ekyo ekyakanaabe ky'oyogedde mujja kufunayo olunaku mbanyumize lwaki nakikola
0: lwaki weetuma kyowakyotali
1: nti omuntu abeerawo nga n'akuzala wa kati
0: mukulinyisa wanka
1: osoka n'omusoma byayagala ogala ono bw'atuula wano mu maaso n'ayisaayo omukono
0: oba omulina naye nga mu nkola entuufu nze njagala nnyo omuntu n'omubuulira ky'oli n'agenda naawe ku ekyo ky'oli
2: kubanga ekyamazima waliwo omuntu omu yalimbako omuntu we naye bagenda otuuka obimubuuza nga wayisa emyaka ani oyo kozi nga simujjuka ngambo yo
0: ate n'ekyolimba okyerabira mangu wayitawo emyezi ng'esatu olaga mpozi emmotoka eri agiwasooka ne kyali kikaaki motoka ki? Waliwo motoka. Yowajjako ne wano. Motoka ki? Kuba olw'okuba ovuga avugeza abakulu. Zoza. Wangamba ovuga koko ku Prado. Saalinze. Kakati nze nzikiriza nnyo omuntu mubuulire
1: ekituufu.
0: Kubeera eri y'asobola okutwalira mu mbeera eyo. Nga ye era anoonya muntu ali mu kiraasi. Gyebali. Ne kati n'omuguze eggulu n'ensi n'omusuubiza omutwalako e Dubai
1: oboyagala omuwanula amampaani.

0: Sabura kabasa, sabura, sabura, sabura oyimbye.
1: Aba sustabe koko nyamwansu bwa.
0: Ebyadda.
1: Daba non.
0: Omuyimbi bamwita Samuel Nalangira agaimba nabali ndakatutuza kudakika 10 ezakaita kusawa ebiri ezokumacha galero eno esagalagala midday morning show ya Jume Jacobs JJ ne kabasa tuchikwasaganya mu stylizing okubeya kabintu nakulu akutana nakuzo mwezi mu 7 August 2026 wasuzo tya wosinzo kubango juliliza ku www.radiosapienza.com entestes yakakensa gumite 2026 tukubuza akera gwe ayagalo kujjo kwewandisa nti akasera kana atiro kubanga kagwaya ko kwewandisa duka misinde wana ku reception ya Radio Sapienza ya wewandi sokweta ba mpaka za kakensa ebya mizanyo bobo bye ulira oja kubera mukwabo abawanguzi ofune ebirabo ebiyitirivu ennyo wali muntu jjo abiri abiri mukaga ngatusibulo mwaka guno kijja kuba kya kabinyo muli mukyabe nansa tubabuza
1: e
0: kijja kinene
1: kijja se muntu
0: e kijja kinene
1: e yatukimalire eyo
0: nansa na bitundu bilira nyawo Hoima Road ye now agenda kuwa tumulilo anytime from now
1: ya nabi wano kasitole jeje ne mpuliranga ateka ncha mudde wali wechi tongole ekitongole kino kiri Rwanda
0: Rwanda
1: bati ita
0: ekigali
1: Rwanda ekigali
0: bade manyi Rwanda raka
1: e wakoja wa
0: anko
1: ewa anko ewa anko wa fepo Kagame
0: anko K
1: ekitongole kino bakita Rwanda Food and Drugs Authority
0: Eche ngafa wano betulina ekitongole ekyebyomutindo
1: oba
0: food and drinks and drugs.
1: Yes
0: okay
1: ekitongole kino suspending kitegeza ki
0: cha kuwera
1: kiweze ebikabyo mwenge ebikabye byokunywa 10 ebiva mu Uganda
0: ebyokunywa 10 nga mwenge juice
1: ebyo mwenge ebikabyo mwenge 10
0: ebiva wano
1: nga ibadde bigenda Rwanda ekitongole kyo kibiweze era ne kisaba aba supplying ayo baba bitwalayo baba wadde naku 3 zulumu 2 3
0: nga tewachali na
1: chimu nga babiyise katale buli je babi supplying
0: mubije
1: kati nga bomanyi ntigwe bakusupplying walaji obamanya bakusupplying
0: walaji
1: kati obakubi yesawo bakubide simu baga munone walaji wamwe kati moto kabulo zibadde situkanga zitekawo walaji
0: ezivene Uganda
1: wanji baba wadde naku meka
0: 3 zokka babenga babijeyo
1: ebyo kunywa ebyo mwenge nga babijeyo bwo babiteka
0: batulaze bika awo
1: ebika babiraze nti do bisoma kubanga munate wano bichi akola
0: soko lekenda beko kala
1: atwale erire njeje
0: so wano tubitunda
1: ati kakati obuzibu eri babiweze
0: ati eri nsindala
1: naye ate kati wano ati kati wano akatale tuba
0: tukase
1: kuba kati namukwano gwa
0: ndi namugwe tulanga naye wano talimu leta
2: Kuchogera kuchi, kuchogera kuchi. Ensonga nyingi sibabu. Noku kuba ganya birowoso kumbalaza. Neku social media wona. Kuba kunji nyo. Na yego kuchogera kuchi. Chogere kono bufuna nyisibwa. Tumanye wo yimidide. Kuchogera kuchi. Mu program musagala galamide.
0: Zeri 13 dachike zakaita kusawa ebiri. Hezo kumacha galero. Jume Jacobs JJ ne kabasa. Kabasa.
1: Mwanji sebo.
0: Omukulu honalebo ali nganda. Mulianyama. Machindi East.
1: Ali atia.
0: Ugowa muulizako.
1: Na muulizako. Alibulonji nyo. Era abaliba wazambu talitesa. Simanya bichita ina mpapula. Katie sawa musuareko.
0: Agamba chi.
1: Ya gambi ya lese kitesa fenda chitwale tutumusubiramu. Nga gambo na lebo speaker. Oboss. Tubadde tukusaba. Luachi. Esawa ze mwatuwa. Okuyonja. Bulingo mwezi gugwa kolo mkago lusembayo. Kite muzikende zako. Esawa zinonga nyingi nyo.
0: Kozi tuli mwezi gwa musanvu.
1: Tuli mu gwa munana. Olwo mukago olusemba yo mu mwezi.
0: Lugenda kubengenda kuzo mwezi 2/9.
1: Nga 2/9. Nga gamanti etteeka lino lye mwaleeta wo sibbi. Na yesawa nyingi. Abantu bayina ebyokkola.
0: Okuva kusawa emu paka nya.
1: Abantu bakola mmere ya leero. Nti esawa emu 2 3 inye esawa nya namba
0: omuntu ali ku street yo kwayonja
1: Eche kintu kisuse nange ne mpagira mulya nyama ne ngamba obugalo kubira mulya nyama obugalo obugalo bwa mulya nyama abali balowoza mbo talitesa muswadde
0: yamuku bilange ekiteso kye kimaze okukola
1: nga kimaze okukola ekya mazima jeje nange mpagira mulya nyama
0: nti obudde obwo kuyonja bunje sawe nyanyinyi
1: nyingi ze batuterawe ekya mazima Leka kabasa nyonje dakika asatu.
0: Banabia mfuna?
1: Nsimbule.
0: Bagambi. Mbo mweze sawe nya. Uganda ya fili zibwa sente mpiti
1: divu. Uholira?
0: Mbo saweze nya.
1: Nya mweze.
0: Ebintu bya imirira. Ntina ye sente zaafau.
1: Kubanga kakati jeje katugamene bwemba ngenda kwe ya poti. Kati ngangamba kwe ya poti katugambe banja gara yo sawa bidi. Leka bwemba inawo nkwati deku emu. Kampeyo zine dakika asatu. Maro kuyonja bweziwe remu chitundu swi. Neyongere neyego manje kitegezo okuyimirira wantu sawa nya
0: tuli mukuyonja
1: ngatuli mukuyonja bananga banayuganda batubule eche bachogera ku
0: tusigaze sawa za fe enyo kuva kuwemo kutuka kunya
1: obazi kendeleko kusinzira ku mulya nyama
0: okusinzira ku honorable mulya nyama naye enze ngamba kale sawa yali badengemu edachi kasa tuwezo zidaba kabasa ntono nyo abantu bajja kwebuzabuza yebuzebuze kubanga abantu banji nyera ne musawe nyazino waliwa abatayonja
1: yes
0: ngoli yebuzabuza wesawe neziitawo na ye bwetuna agamba nti edachi kasa tu ntono nyo at least kale bwebere sawa emu ne tumanya nti buli lwamkago lusemba yo mu mwezi
1: tuva kwemu
0: tuinawo hour emu
1: yokuyonja
0: yokuyonja
1: tuwe kwa emu paka kubiri kusinzira kugwe
0: kusinzira kuunze
1: zali
0: badena kumina bili pake emu na hivati ya obudobo urusi
1: kumina bila amba bate bandazubu
0: uchi alibuzibu nembi tundu ebimu na kusinzira kubiyo kwe linda biyabantu buinzo kuba buzibu na hivati katugambe emu paka bili
1: paka bili
0: netuma nyanti eyesawa emu
1: tujiwadeyo kugwe guanga
0: kuteleza
1: guanga kuteleza tuwe walobudwade tuteleze tujiwa kasasiri
0: tusigaleyo kunya kuzine nyingi oba okusinzira ku honorable mulya nyama
1: zikendere
0: obudde bukendere 0755 8837 ne 0788 9 noti 2 lero otubulire abafe honorable mulya nyama mbadde muise doctor honorable mulya nyama omanyinyi na doctor gwe manyi bamita doctor mulya nyama na ye awe tuli
1: obalero
0: obudde buno bungi kama so inacho yoge dao nti omuntu ayinza okuba ino trip ayino lugendo
1: yes.
0: Na hibu amanya nti zine dakika asatu
1: oba sawe mu
0: si nene kanzi weyo
1: nti sawe mu tutugenda Masaka kwa njula tujaji imirira ka wantu bwekuba kuyonja twerewo batuwenje twerewo then tubaleyo tweyongereyo
0: nibu
1: omanye sawe nya era mulya nyama namu wadobo galo namu wadobo galo nga yensonga jaletse nkuru
0: ate nyina nechira chena lindowoza nti kale wano mu Kampala tusobola kugamba nti Kampala Metropolitan.
1: Yes.
0: Bitundu bino ebiriranye ebibuga, obiriranye ekibuga. Oba ebyo ebibuga tusobola kugamba mu bibuga mwonna nti okuva ku saawa 12 paka ku saawa M.
1: Yes.
0: Kuyonja. Kubanga oli asobola kugamba nti nze ku saawa 12 n'ekitundu nja kuzukuka nyonje edakika 3 paka M. Mula gamba kwa namu 5 buli omu mu budde bwe. Kati bwe tufuluma ko mu bitundu by'ebyalo, ne tugamba nti okuva ku saawa emu paka 2.
1: Okay.
0: Nga tulinayo naye bitundu nti fenna bwe tugamba nti tuyonjeze mu kaseera ke kamu.
1: Tekisoboka.
0: Kiyinza
1: obutasoboka.
0: Obutakola. Kubanga buli kitundu kiyina embeera zaakyo tusobola kugamba nti nze saawa 12 sifuluma bweru waliwo omuntu abeera bwati unaga naye bwe zibeera kwemu emu kitundu biri
1: njakusobola
0: tusobola n'okugamba nti yesu lwa mukaaga nga waliwo n'ebitundu ebijja okuyonja nga olweggulo
1: by the way
0: ne tugamba nti eggulu bo bayonja lwaggulo
1: kati ngaba ba 7th day bwe baali basabye nti lunaku lwabwe lwa chachi kati oba ne tugamba nti atabo bo bayonja lwaggulo
0: oba olwokutaano
1: olweggulo
0: nti olwokutaano kumakya oba olweggulo
1: lwakuba n'ekyo baakirabamu obuzibu naga ffenna tuyinza ofuka aba 7th day ne tutayonja nti obwo ntukwatako
0: nti bwe weefula omu 7th day kitegeeza ogenda kuyonja Friday evening
1: ate oba ne kalisiti akalaga nti gwe wayonjeza Friday evening
0: toba nako
3: program sagalagalamidde
4: amanya nze lukyamuzi Frank ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School napinye sitanyu nga mtini banku videnti banku de school fees na sose biwa kanya nebe nara vipendagize nesokana nina ben namba jiba kwe seza watu ujuga mandi tepewa laba fere jiba sindika aine basa wa sumi wechi sose pesi na mku vile simu ninyonge lukaka santi wa biadala
5: choche nyini wangula school fees wa mwaka mulamba noku singa wo atenga na masomera gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone bilabe bilala nkumu osobola nokuvuna loan ya school fees kumomo.

0: Nchi wetande. Na yuko nsonga, nisata mwona kanyye yo urunji wansoye mumurawa. Kwa kubo nukamu papira. Sula soso kubira mwenye kando, manyeda kwa mkora anda kwa sajewa kuru. Nukumuwa mwenye chite chitundu che, na chikora mkudewa webembe, musilamu na chikora kusande, mkatuli chinakore party ye mkufrayi, debu vya wanga. Sili nubia rutini, wakati mwagamba rutini, mwamukera musatensi yao. Akakira wakura mkagala vao. Uroba yipali yonja ako di kwa mamu programu. Nene, kono kitata ganyiziwa na chi. Eche sawemu, tekimala, banange sawemu zinji. Yakuwa kanyamule nyama, peda chika, mamutu wawa no mumanye da chika, vili soka wa chekola. Peda chika, sato ezida kondi kanyoka chai, mwoku yonja tekuwede. Sawemu wa mtono nyoko mfrike, yekuru ntazao, wevune, eye nage nda sila busizi. Awaye agakara katezo nyana, yawa mchikuru mvionna. Zali batenga buli omwa akora mu budde bwanyanga kali bize akera ku program ya sapeta ngende gwono ko rwego singa kiba kitikeke dwa burundi akera mchalo no breakfast akera kutunde chamwe kyesha mu wino ale mekose bwa bagenti gwono bwo tuma sekonda okoro rwalo okuva ku musanvu ku munana singa kuba kutyaga dizina bantu ndafite kuba migo kya kuba nyonyola ne bakitegera esawe nyasi nyingi ne buli omwa akore mu budde bwe watabereda bize kutataganya milimo je nze mukyabayi zaka
1: okay
2: tweyanza tweyanze
1: eh munaye
2: message ojifunye
1: message njifuna wano
2: naye katusoke tumalirize wano enga bitalo
1: waliwo abafunde
2: yes tusoke tumalirize wano
1: na bali marwaliro katusoke tubalirize songa eno
2: okay
1: turabe abakulu kye bagamba bana
3: kaka basamaze muti anale umbya nyama chawe ya kitufu mrufu obudde babukendeze ko obudde obabunjo obo kweza twalizo nazo na sawa ambo yonja aye neche ya abantu kunaziba buli omunyu wakolera osobola okuyonja oba wasula bantu boyonja je basula wa president 7 ya gamba abana bandu pao bagezigezi obola ba era bye baleta ebitese ebizimba sibe bulungi sawa sajja kabaka wangale
1: gali oh ndobozi lyo liganye katufune omulala wa ntrabe cha nyonyola cha gamba kunsonge
4: sala nejeje mwebali kapsa nejeje mwebali kuweza onomuzukuru wa papa seba kade Joseph omukatuli chebombo
1: yes seba
4: anarebu mulia nyama mutufu na enze chensa baba andifunye yoru nakula tuwali wa mkaga boba ati seti ngona kumarufeva linganga bonga hapa kwa ziba wa government iti offices za weziba anzigari atifuwa nonya mele ya lero tutuina akuru wa mkaga bateke kuflyday bateke kuflyday kubanga no musiruamu juma itaandika sawa ntano baluteke kuflyday omwadi venti aero mkatuli cha aero musiruamu aere nenge sawa zo batemeko zibere sawa bili kuba sawa emu paka sawa bili muzukuru wa papa sawa kade Joseph wa mkatuli chebombo
2: tu ya nziza hello na wakuliza sewa
5: sonyi wakaji semo
1: ilaka wadeka anji
5: hadi me mtu gama mtumbula sapesa
1: weba le kutumbula
5: ya teni mtutele mwuli tutela wa tv nekoko uja kusiwa ndi itao ilinja yange sewo ze mgerwa makanika wa Toyota mundewa nime mba wakati mbaka yetu gaga waza
2: esebo
5: mwotelekeo yo ate mwewole kusoro kula kulana yuri disele gena maso nukulanga kilangu kukiyo kone kutivizo nda mu Uganda
1: mwentebe chiri chikambwe
5: anti nakuzo nazi nomunana kanzo ndiwa na Uganda kufajia kwa katono nga wazako kuro kujamu eji mitijo nejari wevuyege newa yezuzo nezi wate ziru kini duwa kwa na Uganda mkana zikalimi bakuwa sovolo kwa nite katika nongi
1: mzanyachi
5: ukulipe maiwa kuchuka kuchuka viva vingi
1: yes
5: kwa kubwa wa ndiwaka la kuchuka na UED sengeji ya chusa mbakure meze kati wachiri wachiri kongo mvinga mweru
1: okay.
5: Na ye kumulamu wabe mgenzeko nange nja kuchuka chuka munga walala wachiri otuwa kusawa bili notuwe sawe emu kusawa sato netugenda kumilimu ya fe ikinale choko vili nyentee katika yali mbini neje mukopa egwanga lilinga disu mwagala tukolenga bali abalina abantu mukadobu bi bali bale tugamba uyo bulungi bwanse era mubi kubatu yakole wangida bajaje bafa bali ni bibanja 10 goma ni yeah reka kati batekewa abantu abakunza abalungi omulimba gwe saba sajja kabaka akunga abantu be kujja kulaba nga kuko ajja musawu yemuka kuko ze kuba sawa bii mpaka 3 kuli muntu nga yedi yako mini mujja tiba respect kya abantu abalala tegeza kuna ko baba yo Museveni side abata jja kukola yage ne mukusaba baba wage ne okwanjula abantu tuba banji yage ne mukwanjula kuba zero di block bwaga biberenge kya kwandikwa we bali kuweleza bulungi banange sula moto teboteka mpulu
2: teyanziza sebo teyanze
1: kati saba sajja
2: Ayinanga saba sajja rode bulungi bwansi bali na munana ogwe 10
1: tuna olunaku lwa bulungi bwansi
2: tuberonga munana ogwe 10
1: era saba sajja kine iki guno omulanga
2: azenga bwatuma bantu bakera
1: bukezi bukezi
2: amasomero gendo abanga gakola buli omunga akola bulungi bwansi so simanyi era ndoza bamwe kwateko barabenge lijja chikolamu kubanga taka ka bantu na tosanga nga balongoseza
1: we wao
6: hello
1: wanjebo
6: Ebale kuwele.
1: Nao kuuliza sebo.
6: Mba chika basa.
2: Ndibu lunji sebo liyotia sebo.
6: Mtaba mwana kabaka kukwewa wapo bie chengi.
2: Bie sebo.
6: Mde madenga amba. Kuyonja tepandi vati kubi. Ema adi mandeko mkuko ni kwe watu wama mazofi yonja. Kwa na kutambula ni kutalaga yo kukenda. Kukusingo kisi vende sawe ni kutuwa kufiwa. Ndi katipole sawa kulu manavera mkine nema. Kaka leva malo kulongo sasa kaka na bila mamu silo. Ningamba kulonje bwansi.
2: Na wanyo. Atu
6: ulite kulonje bwansi. Tosti kaka wansi. Nachari iti kaka wansi. Neva andi utubye. Na ye kulonje bwansi.
1: Che ya gari.
6: Noku wa mungyo. Che ya gari. Kaji nebate nte sabale kenge kwanga ito se nika kita ambula. Ngomundu wa mazo kuyonja wa mwaka kukoni na ata.
1: Kale sebo, webale kuuliriza, yagala kakuponi.
7: Kala sajeje tuwala musiza, tuweyangisa kutuweleza, ala nange, zema saba wano makindi. Chomulijanya mabamba, yogede kirunji. Kirunji, bajisa wazikendele ko, abantu tuwa tukenda kuyonja, ate batuwesa wabili zoka.
8: Tuweza jako one, kawasa. Nange, Oruwa mkaga si TV kubwa duki la wana teka muna kujineza wikindi ya wana basoma tuinotu wala wana kumasomero Ichikegeira kati ya wana wainu gena kumasomero kati wana teka kusomero Wana tekeza muna kuzama somero wana wana tukasa wameka kusomero wana tukasa wameka kusomero Oruwa mkaga lulu njizi lulinako tabu
1: Ndoza
8: Ne wale tuweleza mchamze ruba
1: Hona lebotari kucharu nako
2: Kucharu nako aliku sawa Te sawa nyingi tuberene sawa antono
1: Yes
2: Sikendeleko
9: Mugana kajime joko vizidide nekawa samosu mtu nukoleleka suwetu masevulonji Zebi gamba fazir Kuveka tuwe Jime nga sina ugenda kumulamwa Bana yetu sababu tuangle bio kweri nda Bugezemo amanyi na damu chitu nduchi nechachi lombe Kuyo nila Kampala Road nzema nyiyo kumaze jensula Na ye waluwe ekibinja ky'abavubuka boweranga 20 amazima bayinzo kusalako edduuka ly'omuntu n'ebijambiya ne babba buli kimu waluwe kansalo gwe bali bakamala tiyamani gwe bali bakamala okukuba n'abamu ne babatema ne babukawo n'ebisago so poliisi n'amagye mukole ekisoboka kirombo ono aleme okubeeramu banyi b'amateeka naye nga bangi mwebali then wengenda kumulamwa ekyamazima Ahona lebo chate seza chirunji. Egwanga lifi ilwa sente. Tushimanyi tumukampala wobanga. Okay, wobanga tunafuna sente. Kuva kusawa emu.
2: Paka nya. Mpaka
9: kusawa tanu.
2: Manyazigani.
9: Una kuluba lufude. Kakati wogamba omuntu nti ayereo kuva kumacha mpaka kusawa nya. Chiba chinene. Esawa emu bweti. Abantu ba maloku kola chini. Okwela kubango awantu woyere desawa nuwaba wanene. Atenga juku la tuwa tulibanji. So. Nzikiriziganya ne muri nyama chate seza nze bigafaza okuveka twe.
2: Twe yanza sebo.
1: Ah, kabasa.
2: Wanji sebo.
1: Ensonga zezo mpozi, amawulira agennaku. Amawulira agennaku banna mawulira ba NBS basatu bafunya akabenje. Ngabucha. Mukire chikeseza olwalero. Kitalo nnyo ababiri bafudde.
2: Kibi nnyo.
1: Omu akyalwana n'obulamu. Waliwo producer bamuyita Mkuru Badru Kasirye ya Fudde, producer wa NBS, ne content creator wa Mita Isaac, kati Brian Makona ya chari mu ICU. Babadde bava, na akulabi ya World War Supremacy Lounge, wabadde wondo za show abadde we chikonde chi bano ba ba TikTok ababili ababadde balaba chiro chi kati chibadde chiro chali je babadde bava so tuongera kumusabira ne bali abafudde tusabire emyoyo gyawe bambi
2: omukulu akulya traffic bamwita Niwabine Lawrence tusaba sebo oveyo bereko ku ground bangamba atulawo natete obenje ngabo susse bako kyokola ngabe bachusize oliyo wa police gogambye we mitiana bado we mitiana
1: bado wa mitiana
2: aha ngangabala be obumenyi bwa mateka bususse side eyo obana awe ogende ko mu department endala kubanga loli bamuchusiza ngabala be richiganye obana omukuru Niwabine naye bamuchuseko kubanga banango obubenje nga bususe bwetugatagata abantu abafudde banange twetaaga wa amaanyi age waliwo ekyenjawulo kyemuyina okusooka okukola okulaba nga obubenje bukola ki ng'obubenje bukoma naye banaye abantu baffe bafudde newe wala siriimu newe wala biki naye n'omaliriza nga obulamu bwe bugenze mu accident mu bintu ebitategeerekeka emmotoka zino bino ebifo bimwateekawo ebikebera nga bwe twagambye ejjo biddemu bikebera emmotoka ezo nye moto katagenda ku lugudo nga teina ka receipt kalaga nti yakebeddwa mukulu Niwabine ebyo bintu mubikoleko naye moto kenkadde ziri ku lugudo kuno esaina agambwako n'ogitunuulyanga eringa etwala kasoni engeri mu bantu
1: banaffe
2: kibinyo
1: kibinyo tusasidde nnyo abantu bafamire z'abantu bano na mwena abakosebwa obubenje we wow eno yesagalagala midday morning show
10: program sagalagala midday.

0: nalioka ulira rukundo mama ngo uri ari kwitambwera chikatuguna chiakaiba kaitsa pain my love akaimba kalunja kwa kasabido mchala Julie biru yira chikuita Julie
1: atenze nzenabe nkasi benya
0: kaweleza
1: okaweleza
0: okaweleza
1: kaweleza omwami bamita Isaac
0: Isaac bakunonya bakwepikira newe bene baina wetumira kubami ababe kwata kwata ngalia wongo mufilinga lenga yenyola lenga lenga lenga no bulira musunga akakayibimba bade busato butugulide unakolwalira tukoza bwetu tiyo kuluwa banafa babunyumirwa kaba the pain my love bamita Mike Lance Michael Lance to rock tuziza ko yo mice kaba de yeah yo mice flesi yes actually
1: yeah
0: bade Justin Bieber ate neno air Oyo bamise Chris Brown
1: and Jordan Speak.
0: Exactly. Kuda chika ziri 14 ezisa kusawa etano. Program David Ramu. Ndoza tetukoze bubi. Tukoze bubi nedda. Tusana batusana. Yeah, tusana sicho.
1: Yeah.
0: Checho. Kiriza?
1: Mhm.
2: Mwe bali tuweleza lini ne malaika. Sobere muri bulungi. Kayimba kali ni nambiri. Kabichi. Oba kari tugende wala. Hey, mama mweta ito nje mbabuze.
0: Kale weba lenyo mama prosi, weba lile dala. Lwa kubaba asabye dawa no begombe ko. Kili za tuja genda neka begombe ko. Nedo zera keku. Wemba sijuki debu vi. Anti na nyimba nazo nyinji bulala. Hello. Hello. Mukwano toliyo manobali wanobalinze. Hello.
3: Nili
0: ya nabale kutuereza mkwano. Na ukuliriza. Kono
3: mama Rachel Gova
0: Kawempe. Ye
3: mama Rachel.
0: Ali ya tata Rachel.
3: Nili ya.
0: Nyabo.
3: Kaya kaimba kajigi sila vini ya kaa mama.
1: Ye nyabo.
3: Nabate nyanda kwa kaka fero. Hey mama.
1: Kadomo kamu.
3: Eh,
0: wangambi ya mbuku. Ako kaku mire uwa. Bera mbuloji kwe, kuluza ya magazi. Oh, why? Hali ako kaku mire uwa. Tamtuko ya, wazi.
4: Lilian.
0: Yes, abu.
4: Mwevali kuweleza.
0: Na ukuweleza.
4: Sibongo tone ngasi njila wanichengila kutu njile ntumbula.
0: Yes, abu.
4: Bana ya kaila kape inti maira kuzenka. Wele za po mwagala wange. Bani tange na jani cha yeyeba lukakara vini.
1: Mwishitaka de?
0: Okay.
4: Kala nyo mwena. Kale mwena. Kale mwena wabatumika.
0: Na fetu wagala nyo batula vini. Kuliza ya magesa sule mziki nevi ya mizanyo. Kale mwena mwena kubo winyimba. Nulia gana wu ya gala ukawereza.
1: Hei. Na yaka weleza da.
0: Nga woka yiso kawereza.
1: Hei. Yaka weleza na yomu tuge na kawereza ataka goba.
0: Kati ateze ndayo kaweleza na ema. Bizibu kale. Bibe na bizibu na ekale. No silika. Na ufana oblu mivu.
1: Hala.
4: Lidia.
0: Manji.
4: Nema ni kuweleza.
0: Na okuli liza sebo.
4: Malaika munda vile.
0: Haliwa na kunonya.
4: Ndako ni hope.
1: Ya sebo.
0: Hope. Sanji sokuli za hope.
4: Ani nsansi nyoku njita muna.
0: Yes sebo. Akaimba.
4: Akaimba kandesi tutalo. Ani mukama.
0: Yes, I mukama.
4: Na wewe zaka baki zabo na.
1: Kale sebo.
0: Katuna ba kade chika na atusobo zesa. Obusibu bwe buli. Jobu yimba bunji okusinga obudde. Okawandis?
1: Ye, nkawandis.
0: David Lutsalo, kale katrabe. Obudde chebu na atusobo zesa. Nesa idie na wali ya valiyo. Nabote batu.
5: Madamu Liliani, madamu Angel, mbala musiza mukama wafu Yesu. Mwasuze mukia mukama iwa laba kumye. Hili nyanzi Arwa Richard Dewa ni nsambia kwa Audi.
0: Nikita wasabi ya kaini.
5: Nsabi ya hiyo luyimba. Oluyimba lwa David Lutalo.
0: Wasabi it is zote.
5: Sika alusabi. Oluyimba lwa David Lutalo it is zote. Balu ita it is zote.
0: Zemba dencha kujukira nchi walusabi.
5: So lugende. Vinyumire wa mikuwa mikani.
0: Neta. Kwa bane tusaba. Bo ita kusimu no kuba. Ateto ita wano. You see. Zemba dencha kujukira kwa nuluyimba na luje. Yodo. Oba jetu confusing.
1: Tuagala kendeza kukubude.
0: Yes, tukendeza kukubude kuba mulivanji.
1: Halo.
6: Halo nyabo.
1: Ye nyabo.
6: Wasuzote mchala lili ya ni.
0: Tuasuzote mchala lili ya nyabo.
6: Ne mchala enjo umasuzote.
0: Tuasuzote mchala lili ya.
6: Ze mchala lili mba denkuba ambabuze kuba nange. Ule mbe na unga sikubye babu zako kubirabu binyo.
0: Kutwe ya nziza. Weba ni tuagala.
6: Kwa nyabo na ukubira ya kaimba kwa nako nubo funye.
0: Kaimba chi.
6: onaku nulaba katana
0: kali kale mkwano te yanza batula bila bensasa iba nange chitundu echo chikula akula nyo itaye na ulirango ya gala ogula ya plate omanyi edda na itanga kyo saidi zensasa nga chale echivye nyo na ye nakuzino oita nsasa na ulira akasajja kumtima
2: Yani mno mwebale kuweleza
0: kale baba
2: zorimba benja galanja galimba rasiri bachagura nitonefulira
0: ngatola bazaga
2: gala nyo mikwano weekend enyunji
0: kale nefulira kale baba kisache nawe bera bulonje ndaki obuyimbo buandika mama
1: tonefulira yes
0: okay. Tonefuro
1: hello
6: yello
1: yes yesebo
6: omulonji liliani
1: yesebo
6: yebale mukwano
0: nawe bale kuliriza
6: Tansana semakula tali sindika jansi mkwano kwa kabasa.
0: Nsanyi sokuli za kansla sabaka yimba kubaka ndeka tibibubi.
6: Wendu silinda bigambo. Ndiya onti ontio.
0: Akayimba.
6: Akayimba kastong kuna Simoni loka manyi gawa chala.
0: Manyi gomu kazi.
6: Aga manyi gomu kazi.
0: Bawa tutegera.
6: Masi ina chenkubanja mkwano.
0: Chiwe de. Chenkana mazeno kakuba siba bulunji.
1: Kaya sebo.
0: Mkuluze ya magesi.
7: Nkulaba oli wano otudolo za tekisoboka. Kisoboka nawo okisobola. Ate nonda ensonga eriemu kuzuku sabwongo.
8: Obulamu kimu kuzuku sabwongo kyokka.
9: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business. Ante buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
10: Omukozi wako na kutusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde essomero lya ferisangibwa mukono mu saza lya Ekereziya erye Rugazi
11: baniza nnyo mu kanyumiro kano akokwekulaakulanya ate bw'oba otosazeewo okutandika factory sooka okole research tokola factory ng'ebintu by'ogenda okukola olina bitunda mu Uganda mokka Chuvula banti amawanga gali genjogedde China goma gagga nnyo nti gakola ebintu ebisobola okutundwa mu nsi yonna. Akola product nga akiristi mu Afrika ensi zonna eziri mu Afrika zigyetaagako. Obusobozi bw'olina si bwakuvuganya mawanga gali. Naye obusobozi bw'olina busobola okuvuganya mu East Africa. Kola research. Kola research otandike factory nga akiristi product yo. Esobola okuyayanirwa mu Kenya, e Tanzania, e Rwanda, e Sudan, ojja kwekanga nga nabava mu North Africa oba mu West batandise ojitusa ojiyayanira. Nenga kwasoka n'otageti nga bano bowangala nabo, deni bowangala nabo ku lw'okuba amawanga gaffe gayingiza abantu abava mu mawanga amalala bangi. Ogenda okwekanga mwana wattu nga ine yavudde e Nigeria ajiguze. Bwajituse Nigeria nga bajagala. Kukakana akatali kagenda kagazi wabwe katyo nebwo onokola ekintu ngoganti nchikolera banna Uganda bokka oyinza okwekanga nga kigenzo okugwako nga ate banna Uganda abasobola kigula batono ate nga bwali kyongedde ko omuwendo n'amawanga amalala wali busobodde okuba ngovuganya nago
10: Omukozi wako na abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero dungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum Kosa naba elevo Esumeru lya ferisangibwa mukono Musaza lya Ekereziya Erye Rugazi Tukubile kukusimu ya fe Noti musanvu noti nya Musanvu nya satu Emu biri munana Oba noti musanvu musanvu mukaga Mwenda nya satu Emu biri munana Tulina ne UNEB center number
12: Nebo tusa nisokula
13: Ene redi ya sapiensi ya eteke sempaka Zaka kensa yabie mizanyo
12: Nyabo we wano tukua niliza
13: Eri gati jempi semu ya mwe
12: Eyo ya fe nyabo
13: Oh right When is the gestation period?
12: Mama zilira Siku tege debu runji
13: Nakula vyanga oruzungu runji ya kusumbua Na eche mbuza Okwe wandisa kutandika di
12: Nyabo okwe wandisa kugenda masera kuatandika da
13: Mpuzi kwa sete meka?
12: Jiri emitwalo ebiri, joka.
13: Emitwalo ebiri za Uganda, oba mafaranga.
12: Mama, emitwalo ebiri eje
13: yeah,
12: Uganda.
13: That's right. Sentezo, muzagala mukashi, oba ne wemba ne chikaru nchibawa.
12: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
13: Mwena akaunti?
12: Akaunti tujiina mama.
13: Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
14: Oh,
12: tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
13: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
12: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
13: Ekitufu sentezo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeja kumbelera mwangu.
15: Kakensa wevi ya mizanyo nkume bidi abiri mumukaga. Eroku ya wanisa kuata nisenda kumetuwa nebidi joka. Janoku radio sapiense nsambia. Okunida nekenezi yoko pene duwa lilo liye nsambia. We wandise oruori ndidiloku kasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeoza radio sapiense ya. Kakensa wevi ya mizanyo nkume bidi abiri mumukaga. Adil red and steady.
16: Apra po itaknik mengo eita avantu wadna. Abagalo soma course kudala liya national certificate. National diploma ni higher diploma. Ncho kwe wanisa kugenda mumaso. Mukoses nga civil, electrical, mechanical ne water engineering, architecture, electrical installation, auto mechanics, plumbing ne ICT, catering, refrigeration, cosmetology, hairdressing, fashion ne design.
17: Tukubire ku 0 musanvu musanvu biri. Ana mumwenda, abiri mutano, asatu musanvu.

0: kazi haya mewe
1: sikire chache
0: kambaki kako kako
1: wezigate
0: chache
1: chache
0: kambaki kako kako wezigate
2: nagala kayimba kwe bayimba sibitegera wali wampa kanya ndoza bakiriza tisibitegera kuluze ya magezi mesle muziki nebye mizanyo tano zezibula yo tumereka tufuruma na patukene mama tunonye ku weekendi tugenda tinyumirweko bino byansi
3: tero kamba ya kuleka
2: hey, tero kamba batumene ya kasate wakakola wakama na kiriza na ukula weji takuruma
3: ngogabako
2: chikakata nyo kubasajja akale ni mbakazi techikola nyo chikakata nyo kubasajja bozi funa gabako kumazwe ziwera
3: yeah.
2: Ochikadete
3: ngogabako
2: ziwera mchala kuliyako
3: ngoliyako
2: Ngo chakala kwa, sika denga biye kwa, mpola mpola. Nema na esante tali indiye kwa, atenga kuoji kwa, echo chinuma. Na abo, chosi mudei mtu ya.
3: Kakati ebe kutawanyiza achi, ugokeroge ndo kole, ngo kole lila balala.
2: Temuchima inti omusika tasima, eh? Omusika tasima. Echi, mbulia sante za mwe, mbenagi. Obotu mtamsola ziria, katipawa sobola, tumaonga yo.
3: Sobola.
2: Uteka mbutesa haka simu. Tidiri ya niweziri. Mama ze. Oja kula weseno kwe kunyumira. Gwe mpita. Ebisi kadoa miindekele. Nze somo lozi. Oziga banyobulu nchi. Chitegela.
3: Nechuste mate maava. Babidi.
2: Chuste mate mene. Kuwa kezi zo. Nesingo mbunji nange nefunecho ziko zesa. Mwa koze bubi.
3: Nga a. Tewali na. Watu koze bubi na
2: akamu. Chitegela. Nero songeyo. But anyway. Wakati mubi yona. Akasete bwa kafuna. Gali ya. Kwa kutele kasiku bi. Nati no mtu watele kwa butelesi. Bulijia funye na tele kwa butelesi. Afuka mkopi. Bebe tu, nomu zange sati yone yulise, aina kasete kaine somewhere, asiri sana ko, taka kose sa, banango bobabu itabu kopi, sante eva iyo sante jirie ko.
4: My father used to say,
2: Nti.
4: My father used to say, in actually, nga agamba, Tino, sante ka ibaro, yari no.
2: Sante ka ibaro, yari no.
4: Like sasa anya sante, uja kuzifuna.
2: Taka wakwachi ya gamba. Basi tuba ne tugati ya sente.
3: Kitu.
2: Okitegera. Tuba tande.
3: Mwe bale nyo okuberako.
2: Okutambula nafe.
3: Okutambula nafe.
2: Till next Friday, till next Friday.
3: Weekend and noon.
2: It will be Monday.
4: Hey. Sente kai
2: baro. Take.
3: Sente kai baro.
4: Yaho. No.
2: Ino. Kesi zo kutegera. Sente muzirieko. Akaimba kaita manyigo mkazi. Muzirieko na abana baba. Tuba na. Yay.

0: nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mbutakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kyenva neegeya Maria omutuukirivu embeera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange. Katonda omuyinza buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwe ensobi zaffe, atutuuse mbulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama gw'omusasizi, Ayi Kristo gw'omusasizi, Ayi Mukama gw'omusasizi, twegayirire. Ayi Mukama, beerawo awali abaweereza bo nga bakusaba bakwatirwe ekisa kingi ennaku zonna, nga bwe beenyumiririza mu kuba nti gwe abakola ate gwe obalambika, ebirungi bizze buto, by'ozzizza obuto obikuume. Tukikusaba nga tuyita Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wo, aliwo awanga analamula wamu naawe ne Mwoyo Omutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Ziri kusanga ggwe ekibuga ky'omusaayi, bye tusoma mu kitabo kya Nawumu omulanzi. Laba mu nsozi, omubaka wuuyo ajja alangirira amawulire amalungi, obulokofu. Ayi Yuda, kuza ennaku zo enkulu, tuukiriza bye walagaana, kubanga Beriyal si wa kukomawo mu ggwe, anti bamusaanyaawo yenna. Ye Omukama azzaawo omuzabbibu gwa Yakobo n'omuzabbibu gwa Isirayiri, abajja okwaya gwe baatema ne bamenya amatabi gaagwo. Zikusanze ggwe ekibuga ekyayiwa omusaayi, ekijjudde ebyobulimba n'ebyanyagibwa, n'otokoma kunyaga. Muwulire okuwuuma kw'olukoba, muwulire okuwuuma kw'abeebagazi n'embalaasi nga zidduka embiro, n'amagaali nga gabuukabuuka, abeebagazi nga balumba n'ebitala ebitangalijja, n'amafumu agamyansa. Abalumizibwa baba nkumu, abafu nabo bangi, emirambo tegibalika, wonna w'ogenda weekoona ku mirambo. Nja kukusuulira ebisasiro, oswale, obeere kyakwerolera. Awo buli yenna akutunuulira ajja kukwenyinyala ng'agamba nti, ha, Ninive ng'ayonoonese bulala. Ani anaakusaasira? Abanaakukubagiza tunaabasanga wa? Ebyo Omukama y'abyogera. Oluyimba olw'okwebuulira ekiddibwamu. Nze nzita era nze mpa obulamu. Olunaku lwabwe olw'okulaba ennaku luli kumpi, n'ebigenda okubajjira tibirirwa, anti Omukama eggwanga lye ajja kuliramula mu bwenkanya era talyejjusa olw'abaweereza be. Nze nzita era nze mpa obulamu. Mulabe kaakano nga nze Katonda era tewali Katonda mulala. Nze nzita era nze mpa obulamu. Nze naaluma era ye nze aliwonya. Nze nzita era nze mpa obulamu. Bwe ndiwagala ekitala kyange ne kimasaamasa, omukono gwange ne gukwata ku musango, olwo ndiwolera eggwanga ku balabe bange. Abankyawa ndibasasuzanga. Nze nzita.

0: Omukama abere namwe. Ebigambo evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti obanga waliwo ayagala okungoberera yeveemu yekka yeetikke omusaalaba gwe angoberere. Kubanga ayagala okuwonya obulamu bwe abuza bubuze naye alibuza obulamu bwe okubeera nze oyo yalibuzuula. Kale omuntu kimugasa ki okulya ensi yonna so nga omwoyo gwe yagufiiriddwa? Ye abaffe omuntu aliwaayo ki okununula omwoyo gwe? Kubanga omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya kitaawe wamu ne bamalayika be aweere buli muntu kinnoomu ng'alabira ku bikolwa bye. Kambabuulire mu mazima, waliyo abamu ku bayimiridde wano abatalirega kulumbe okutuusa lwe baliraba omwana w'omuntu ng'ajja mu bwakabaka bwe. Ebyo Omukama yabyogera. Bakristu baganda bange ne bannyinaze, olwaleero naddala mu vanjiri etukoobola okubeera abakristu abamalirivu. Tubeere abakristu abaki? Abamalirivu. Kristu kyagezaako okutusoomoozaamu. Kubanga mu batisimu tufuna Kristu ne tumulazaanya ne tumusenga, naye obukristu bwaffe bwannabaki? Kiki kye tweteeseteese okukolera Omukama? Omukristu omumalirivu y'atya? Omukristu omumalirivu yoyo eyeetegese era abeera nga buli mbeera yonna mwetegefu okulaba nti nno akolera Katonda ekyo ky'ayagala. Ne bwe kiba kitegeeza kufa, aba mwetegefu okuwaayo obulamu bwe ku bwani, ku bwa Katonda. Bwe kiba kyetaagisa kuwagira mirimu gy'ekereziya ku lw'obulungi bw'omwoyo gwe n'emyoyo gy'abalala, era kikola ki? Akikola. N'olw'ensonga eyo mu batisimu bwe tusenga Kristu tubeera tumulazaanyizza atukwatireko mu lugendo lwaffe luno, kuba entikko y'olugendo lwaffe luno lulina tutuusa mu bwakabaka bwa mu ggulu. Okusobola okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu tulina okubeera abamalirivu nti nno tulina okubaako ne bye tusobola okwefiiriza ku lw'obulungi bw'emyoyo gyaffe. Tulina ku bye tulina okukola ku lw'ebirungi by'emyoyo gyaffe tusobole okugwanira okufuna engule eyo ey'ekitiibwa ng'olugendo lwaffe luweddeko. N'olw'ensonga eyo twesabire mu kitambiro kino eky'emmisa Omukama atuumayirivu obwo, tuleme kubeera abakristu ba kiboggwe kantu katono bwe kakkangamu n'ogamba nti nfudde nze, anze sikyali mu Katuliki, tinze sikyakola bwe nti nedda. Beera mumalirivu kubanga oyo yekka amaliridde okununula omwoyo gwe yajja ogununula. Agununula atya? Ng'akola ekyo Katonda ky'ayagala ate nga yeefiiriza ku lw'obulungi bwa Katonda n'emirimu gya Katonda n'obulungi bw'emyoyo gye. Tusabe Omukama atuwe enneema eyo ey'obumalirivu olwaleero. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.

0: no nabana owulide so kakati babi efusuma baga manti prostate eno oba gilandi eno omuganda jayita katungulu etuko ekisera munange netandika okubanti negazuwa kati wegazuwa notajifako ekidako obwerekedo okubanti nofuna prostate cancer kyokate ye prostate cancer bakwata notamujanjaba ebyaddala ekidako kubeera kufa kati banafa babi efusuma bagamba nti ensonga mpitirivu nnyo ezivyako omuntu okubanti no prostate ye etandika okubanti negazuwa ensonga esookera ddala evirako prostate okubanti negazuwa ye yabasajja okubanti nomweza nyikiriza baga nti n'omuzogo mu kwesonyiwe lwaki wenyonyogera musajja gwe lwaki weza nyikiriza buli lweweza nyikiriza senkulu mandu abako kyalinda bw'atakifuna natandika okuzimba bw'ati nga sekoko baga nti onenguli eyitiridde n'emmere ng'erimu sukaali omungi n'emyaka gasotuka myaka 3-5 baga nti emikisa gibeera mingi nnyo ejja prostate yo okuba nti nno egazuwa kati banafa bi efusuma bagamba nti nno obubonero bungi obukutuukako ng'omubiri gukutegeeza nti no prostate yeegaziye genda maaso n'okuba nti no weefaako akabonero akasooka kasula banga ofuyisafuyisa buli kaseera naddala obudde obw'ekiro ke kabonero akakulu akakulaga nti prostate yeegaziye ekyokubiri omusulo ogujja bwe gwesiba ekyokusatu olumu gutandika n'okuba nti no gukubalagala n'omugongo gutandika okukuluma otuuka n'ekiseera nga tukyosobola okusituka musajja mukulu naye nga tosobola situka oli ne bwakugamba situka nkuyiteko nga nga tosobola kuba ng'osituka kati banafa abi efusuma baga nti oba ng'oli mu mbeera ng'eno bakuletedde empeke baziyita prostate relax capsule zino mpeke naye nga ddagaali ya butonde kati wulira kino bw'okozesa empeke zino ng'olina prostate cancer ebyoddola ogenda kuba ng'awona kyokka bw'ozikozesa nga tannakwata aba tajja kukwata oba omutangidde bw'ozikozesa nga prostate egaziye egenda kuddayo mu normal size kyokka ate bw'ozikozesa nga tennagaziwa oba ogigemye ba tajja kuba nti negaziwa kati banafa abi efusuma baga nti nojangu osobole okuba nti nozeefunira abakyala abalina ebizimba mu nabaana abakyala bazibikira enseke abakyala ng'olyeyo naye nga walemu okuzaala tugamba nti n'eddagala weeriri ate nga lya butonde ejjangu osobole okuba nti nno otereera olina pressure kati gwe bakoledde empeke baziyita micro to cycle kakati empeke zino obubanga ozikozesezza n'ozimira bulungi nnyo zitambula musaayi ne zigenda misuwa ne zijjamu olusabusabu olwo olumanyiddwa nga cholesterol bulijjo nkunyonyola nti n'omuntu ekimuviirako okuba nti nafuna pressure emisuwa gino gigenda ne gigendamu olusabusabu olwo olumanyiddwa nga cholesterol ne lukwata ku bisenge by'emisuwa kati olusabusabu luno bwe lukwata ku bisenge by'emisuwa kiba kitegeeza nti no omusaayi we gulina okuyita wafunze kati bw'onaafunda omutima gujja kkuba n'amaanyi omusaayi gusobole okuba nti noguyita awafunda awo mukuba n'amaanyi mwana nga eyo pressure katugamba nti nofuna empeke zino micro to cycle zijja kuba nti noziggyamu olusavusavu olwo omusaayi we gulina okuyita wabeere nga wagaze bulungi nnyo omutima gukube nga tegukubisa maanyi nnyo nabwekyo osobole okuba nti noweewala pressure baga nti namagumba nga kuluma omugongo gukuluma jangu mu BF Suma tugenda kuba nga tukuzaamu ebirungo bannaffe ba BF Suma bakola ne kye bayita general body check up ne bakebera ebitundu byonna ebiri mu mubiri gwo ne bakubuulira nti no kino kiramu ate kino kirina obuzibu BF Suma balina ne zi immune boosters baga nti n'ogwolina ng'oli eyo ng'otera okuwafuuka wandwadde buli kaseera obeera wandwadde tova mu ddwaliro kitegeeza nti n'abasirikale abakuma omubiri gwe baanafuwa weetaagamu zi immune boosters empeke ezo baziyita pure and broken empeke zino baziteekamu ekitiko bakiyita ganoderma powers kati jangu osobole okuba nti nozeefunira oleke kuba nti no olwala lwala kale ne bw'oba olwadde ojja kuba nti no owona mangu BF Suma baga nti nobo tebakola delivery togeza n'obakubira essimu ne baga nti nomumpeereze wano eddagala bwe riti tebakola delivery lwaki baagala bobanga obagambe nti no kikuluma basooke bakebere because balina machines nkugambye bava Los Angeles mu ggwanga erya America ne machines ziva Los Angeles kati baagala basooke bakebere bakakase nti ddala ekyo ky'obagambye nti no kikuluma eddala kyekikuluma wemala okukakasa awo nga bagenda maaso n'okuba nti nebakujjanjaba nga bakuwa eddagala nga naye bamaze okukakasa so bannaffe bano banjawulo ku balala bo tebakola delivery bali awo Kampala Road maaso ga post office ekizimbe bakiyita Boulevard bali wansi ku basement totya ngamba basookera ddala ngamba basement ate mudduka budduse kakati wansi ddala ku kizimbe kye kimanyiddwa nga Boulevard room eri B29 nekale kubira musawo deyize emusooke mbiri nga mwogeraganya then oluvannyuma akubulira ekiddako eno ye ssimu eya musawo deyize eri nooti 7-9-12-91 ngambye nooti 7-9-12-91 oba nooti 7-9-99-85 35 soko jeko nkolole
1: the world today ensinga bwe yimiridde

yomu kwa sambi aba jamaodi cup nga neta ina nyusubi ndia sokolo kubera nga afuna club jainzo genda ko na beranga ajikubire diba na ye World Cup yamuwanise nyo na yongera ko niyo kubagoberezi kubango no World Cup yatandikira yali ayina abagoberezi ku mukutu kwe ogwa Instagram yali ayina abantu 15,000 bokka nga beba mugoberera. World Cup yagenze okugwa nga ali mbantu obukadde buna, in fact yayingiddwa obukadde obutaano n'abagwamu abamugoberera. Kati ono yomu ku World Cup beekoledde munansi gwange erya New Zealand nabeera nga yafunye club eya Paraguay, ttiimu eyitibwa Olympia yagenda okubeera ng'asambiraku akapiira naye diilu gye yafunye yabadde tagirootangako nti agenda kufuna diilu bwetyo abeere ng'ate afuna diilu emutwala maaso. Then omusambi gwengenda okusembyayo ye musambi munansi gwange erya Australia gwe bayita Lucas Harrington. Lucas Harrington akyali mutiini, akyali teenager, akyali mvubuka muto. Ono ebimu ku byasinga omuwanika, by the way, nga tonnava teweevu mansi, ono yanga wadde abadde akyalina future oba nga akyali muto naye nga alina ebiruubirirwa nga loozebwa nti nno ajja kufuuka w'amaanyi. Naye ebimu ku byamufuula ow'amaanyi mu World Cup atuuke n'okubeera ng'agenda kufuna club eri e Bungereza ye muvubuka ono okuyimirirawo najja kube penalty Australia bwe yalinga ezanya ttiimu yegwanga erya Egypt mu penalties, mujjukira game eyo yanga oyo ku myaka emito yajja buli omu nabeera ng'amwogerako. By the way, omuntu asobola okukola bukozi statement nga muntu mumanyifu kugwe n'ekyusa obulamu bwo. Kati ono omuvubuka wadde abadde akyali muto munansi w'eggwanga erya Australia, Zlatan Ibrahimovic mumujjukira, yali omusambi w'omupiira Ibrakadabra, yavaayo bwe yali ng'akola analysis ku World Cup eyo kweyo game eya Egypt n'eggwanga erya Australia, nayavaayo nabeera nga asuusuuta omuvubuka ono wadde bwe yavaayo okuba penalty yamulema Lucas Harrington akanya kamulema ku ttiimu y'eggwanga erya Australia nga muto. Naye Zlatan yavaayo n'akola statement n'agamba oyo omwana amwewuunya ku myaka gy'alina okuvaayo ng'ali kumite n'asalawo ajja kube penalty. Emu kwezo penalty ezaali zisalawo Australia bwe yali ng'ewandulwamu ttiimu y'eggwanga erya Egypt mu bunnya. Kati Zlatan statement gye yakola yatambula nnyo engeri gy'ali omu kwaba basambi oba oli awo abakyasinze okukuba eddiba wansi w'enjuba Zlatan. Kakati bwe yakola statement eyo nti yeewuunya obuvumu bw'oyo omwana okuvaayo n'ajja kube kuzimu kwezo penalty ezisalawo ku myaka emito bwe gityo ne kitambula. Kati yabadde ali awo nga Aston Villa nga ttiimu ya Hull City bakuba akasimba bagamba tukwetaaga Hull City ey'e Bungereza. Kakati n'ono World Cup yamukoledde ebyannaggwano, so be bamu kwaba abasambi benjagadde leero nkuyitiremu abagenda mu World Cup nga tebasuubira kufuna diilu ze baafunye oluvannyuma lwa World Cup, oboolyawo n'amannya gaabwe okubeera nga gatambula okulina ennamukadde golokipa ayitibwa Vozinya munansi w'eggwanga erya Cape Verde eyafunye diilu n'agenda ku ttiimu ya Kulukulu. Kakati nno manyi nabagambye kasita ono mwabadde basiba gologolo za Kulukulu, omusajja kasita mwamulabako mu World Cup ng'akwata n'akabu kati munaamuwulira mu mbeera nga bijja okutambula. Kale bwe tuba tukyatambula katimba ka byamizannyo extra olina padi Sserumaga Omubebezi, tubebbera ne 22bet ate nagulawo akawunti, gulawo akawunti osobole okubeera ng'osiba ne 22bet. Kaakati omusibi w'emipiira olunaku olwaleero lwe lumu kwezi ennaku buli omu awuliriza Omubebezi era n'agoberera koodi y'Omubebezi w'abadde alina okubeera ng'alya ssente tukuba omusajja tuyingire wiikendi nga tuli basanyufu. Lunaku olwaleero, lunaku lwajjo nabadde n'emipiira ebiri nga gyonna okusinziira ku transforma z'Omubebezi giraga gigenda kukola kulekitisiko eya 3 naye kakati gwasiba emipiira nga toyita wamubebezi okyalina ebizibu. Emipiira egy'ekiro era kye nakoze neŋŋenda ku kipimba ne mbateerayo gumu neŋŋamba kenteekeyo guno, omupiira gwa ttiimu ya Gamba Osaka okubeera ng'ekuba Urawa wali mu ggwanga erya Japan kulekitisiko 3 guwedde 3 owokwawe bamuwadde red card ne babeera nga bamukubye goals badde 4-3. Kati siko yennyini gyebaleetedde mupiira gwa Kashima Hantler mu ggwanga erya Japan okubeera ng'ekuba ttiimu ya Yokohama egoals 4-3 nago guwedde 4-3 siko bbiri nga ziri mu liigi y'emu. Mbagamba nnyo nti

0: Polisi ya Katwe etandise okunoonyereza ku mbeera eyaviiriddeko okufa kwa Owol David w'emyaka 28 ono nga musambi wa mupiira mu club ya Villa nga mutuuze mu Dubai Zone mu Makindye Division mu district ye Kampala nga ono yalumbiddwa nga 4 omwezi guno mu kiro essaawa ezitannamanyikwa abantu betutannamanya ono bwe yabadde atambula ku luguudo lw'ennaalinnya Mpologoma mu zooni ye Dubai mu Makindye to Parish mu Makindye Division mu district ye Kampala ng'ono abazirakisa abaamusanze nga tali mu mbeera nnungi ono ne bamuddusa mu ddwaliro lya Sir Albert Cook era oluvannyuma ono n'asindikibwa mu ddwaliro lya Case era ono gye yafiiridde nga abasirikale baffe bagenzeewo akusine ewagudde enjega eno era nga tulina ebintu bye tukuŋŋaanyizza oba obujulizi bwe tukuŋŋaanyizza obugenda okutuyambako mu kunoonyereza n'obugenda okutuyambako okulaba nga abeenyigidde mu kikolwa ekyo bakwatibwa nga tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga abaalumbye Owol bakwatibwa amateeka gabavunaane nga okunoonyereza kukyagenda maaso kuki ekyaviiriddeko embeera eno nga naye tujja kuba tubawa ebisingako ku bino mu maaso eyo.
1: Yes, kuchena myaka tonyeze nyafama Radio Sapiens enkuluze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. David, wulidde eddoboozi erisoose libadde ly'omwogezi wa poliisi y'ebidduka wa SP Michael Kananula ng'ayogera kabenje akabaddewo ku bannamawulire ne Makonamu yafunidde ebisago kati ebimutuusizza okubeera nga nakati akyali mu ICU mu ddwaliro. Tubategeezezza oyo ye tumugize nti nno lwa nsonga nti nno ye wadde ali mu entertainment munnamawulire naye ebyemizannyo bye byamusomesa okutuuka w'atuuse. So y'ensonga lwaki naffe tumusobodde okubeera nga tukola ki nga tumuteekawo ng'ensonga olunaku olwolwaleero. Eddoboozi ery'okubiri lye ly'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala nga nnyonnyola ku ngeri Owol gye yalumbibwa omugenzi Owol gye yalumbibwamu inaategeeza nti no poliisi ekola ekisoboka okusobola okubeera ng'ekwata abo bonna abeenyigira mu kikolo ekyo. Ndoza abantu baneno kubanga gongodyo eje miezi si miezi ng'ebiri
2: jenyini
1: miezi ebiri emabega
2: gongodyo mu June wafunire obuzibu awo ate yejjukira kyali kyabudde bwa misana abantu bagamba ingeri gyali wa ragibe abantu tebatera kukola ki bamanya nnyo naye kati laba ate bwe kituuse ku kapteni wa ttiimu esinga amaanyi oba esinga okuba ey'amaanyi naddala mu buwanguzi n'okubeera n'abawagizi mu ggwanga mu David Owol so olabira ddala nga ensi eno olumu Katonda ono ayina engeri gye yagidizayiningamu nga mu butuufu tomanya feeti ya muntu kuba Owol ye muntu gw'obadde oyogera naye ng'olaba buli omu amuwa respect gy'alina omuwa si musajja wa bigambo bingi muvubuka mukakkamu naye ekyennyamiza enfa gye yafuddemu nti yafudde mu mbeera nga kwegamba yeewuunyisa tetegeerekeka ate ng'abantu bangi kuba nno kati ye Owol yamanyikiddwa naddala mu mbeera y'okuba nti musambi wa mupiira era ky'ova olaba amawulire gali so positive olw'okuba ye ali mu limelight naye saasira omwana ali eyo ng'akutta akasimu ke yakakagula oba ne bw'aba si yakakagula naye ng'ate waliwo omuseddekezi nga ye alaba kyekijja omuwa ekyokulya enkya okukanyakula n'omuleka nga talina bulamu ng'ate ye tamanyikiddwa so otunulamu ensi eno nga mu butuufu waliwo ebimu katusabe poliisi.

0: ne bwe mpaayo ebyange byonna okuliisa abaavu, era ne bwe mpaayo omubiri gwange ne gwokebwa naye nga sirina kwagala, sibaako kyengasiddwa. Okwagala kugumiikiriza era kulina ekisa.
1: Kati awe we wali awe nnyini okwagala kugumiikiriza ate kulina ki ekisa? Naye bwe tuba twogera ku bugumiikiriza, mu luzungu tugiyita patience.
0: Yes.
1: Kati patience enunuzibwa mu kigambo kye bayita penitensia. Kati kubanga kufua, it is endurance, you endure, you suffer. Ani omwetegefu okubonaabona olw'okubeera abala?
0: Yesu Kristo yavaayo n'atubonaabonera.
1: Kati njogera
0: kusaawa zino ife.
1: Ani omwetegefu okubonaabona olw'okubeera abalala? Kubanga obugumiikiriza bwe kitegeeza okubo naabona, to suffer, to endure. Kati awo we wali obuzibu, nti abantu mu bufumbo bwaffe bugenze bufa kubanga tulemereddwa okugumiikiriza, ate mu kugumiikiriza mulimu okubonaabona.
0: Yes.
1: Anze sibonaabona. Sibonaabona era bingi wadde mu buweereza bwonna bwe tulimu, mulimu okubonaabona oba okubonyaabonyezebwa, ate naddala ng'oli ku kituufu.
0: Naddala ng'oli ku kituufu gwe musaalaba ogwo.
1: Ng'oli ku kituufu. Kizibu nnyo Frank okubonaabona nga toli ku kituufu, kubanga abantu abasinga batambulira ku batali batuufu, ate abatuufu ne bakomererwa, kubanga ne Yesu bagamba akomererwe, ne baddira ababbi ne babakola ki?
0: Ababbi
1: ne babasimulula.
0: Yes.
1: Naye ate omutuufu n'akola ki? N'akomererwa. Kati kwekwagala okwo. Naye oyo gwe baakomerera omutuufu ate teyakaayana. Kati laava eyo ey'okubonaabona. Waliwo mu maka mwe nayingira nga mulimu kammoto mukagundi afumbye, manyi bwe kaali kagwayo nga byagumidde byebingi. Nagapanga mu nyumba nti mukagundi afumbye nga byagumidde byebingi. Tugende mu maaso. Okwagala kugumiikiriza
0: era kulina ekisa.
1: Ekisa ekyo naye tosobola kubeera na kisa nga towuliriza, nga toyagala na kumanya. Kati obulwadde Franka bwe twafuna tubeera nnyo biased. Okubeera biased wa mu Luganda kiki? Ojja olina kangaba
0: obukyayi
1: ku muntu oba ku kintu.
0: Oba ku kintu.
1: N'otogendera ku kituufu ku mazima. Yes. Ojja olina obukyayi. Kati Frank oyo kandeete bukyayi n'ova ku reality ku mazima. N'oleeta kati bukyayi n'oba nga bw'oyingizaawo.
0: Okwagala tekuba na bujja.
1: Obujja. Obujja tulina bungi. Actually singa siki, waliwo envy, waliwo jealousness, waliwo ebigambo ebyo biringa bisatu babiyigiriza mu katekizimu. Kati
0: obujja, enge n'obukyayi oba
1: na wano babireeta wano mu Luganda. Kati osanga nga waliwo omuntu agamba nti gundi oyo teyandibadde na kino, teyandibadde kino. N'omufunira obujja n'otandika okumusika olabe nti asaanawo obujja obwo. Kati obujja obuyingira nti gundi oyo ayinza okuntwalako kino, ayinza okunzijjako kino. Kati obujja ne tubugattako nenge n'obukyayi.
0: Okay.
1: Kati singa bino biyingira mu bufumbo, okwagala kuba tekuliiwo. Era si bufumbo bwokka naye ne mu society gye tubeera singa bino biyingirawo. Pawulo bino byateegerezaako. Tugende mu maaso. tuli kumpaji mmeka?
0: Etano.
1: Etano. Zobu fumbo. Bubato zirina. Manyati. Ibintu biafada.
0: Okwagala. Tekwe nyumi inkiliza. Ero okwagala. Tekwe kulumbaza.
1: Nanti kati Franka kwe nyumi inkiliza. Era. Era nzi. Era. Era. Amatubabu era mubu fumbo. Niho ulile nyumi inkiliza. Nzeta hata wawaka. Bwengule mmele na... na cyo kibera cyakwenyumikirizamo ubu buvunanyizibwa bwangi mucyarange bumugurira urugoyi ati kitikibera cyakwenyumirizamo ubu buvunanyizibwa mama bubanga gwafumbye mere nebo banga bagwo wangulide mbale icyo cyakwenyumirizamo kubanga wakikoze ate penna tuli bawamu tuli kimu bwe tugenda mu bufumbo become one kati bwe tuba twafuka wamu bwongulire mpale wano ngulire saati cha kwenyu milizamu na ugenda kugamba kumu eze mpale zola wa zanyumili zabe ila munga anyumie zenda zingula
0: zenda zimugulira
1: okwe banka iranzi zibu sibe ila vivyo nabiyo na zizimu kusongezi sechi obufumbo na maka atene society kubanga abantu abazaliwa mu bufumbo ni bakulira mu maka ate bebafuka bemulaba mu nsi era bebakulembeze Franka kuluno neewunyiza oba naawe kyakwewunyiza walaba kukulonda kuno okwakabeerawo kwabeera
0: okusimba mu
1: egongo omuntu n'abeera ne layini nga y'abantu 15
0: naye
1: ow'omusanvu n'amuwangula nze kino nkitya nekyewuunya nendaba ebintu mu nsi ebyewuunyisa
0: byampuna sikulimba
1: nemubeera ne layini musanvu ng'abeesembyewo bali musanvu ne babalako emu ne bagamba bonna bawedde kati ebyo byonna byonna biva mu butaba na kwagala nno tugende mu maaso Franka
0: obutaba na kwagala kakati okwagala tekukola bitasaana
1: nge ebyo kwa ebitasaana Franka loze bitasaana
0: byebiri kazi ekyo kyoleese akalulwako mu mugongo ng'abantu bonna balaba naye gwe n'obalabiranga ekyo kisaana
1: ate
0: anti kakati kwe kulaba abantu nga bonna beeraba bubi baagala kuttiŋŋana bali n'obukyayi nenge kubannaabwe
1: kati Franka akalulukomu mugongo buli muntu bandimuwadde akapapula ate fe abantu bennyininnyini ffe fe bupapula nti obala nti ono jjunju ono ojambo ono gundi mumutuule wali naye ate n'oleeta obupapula ti ate tukuŋŋaanya bupapula ebitasaana tulina okubirwanyisa mu maka gaffe ennaku zino ndaba ebinsi ŋŋenda ne ntunuulira ku mawulire ng'abantu bavuddeyo simanyi bano abaana abo bakulidde omwange simanyi abaagundi ebyo byonna byebitasaana byebitasaana ebyo ebitasaana bingi mu maka gaffe byetulina okutunuulira biki ebisaanidde Franka gw'osuubira biki ebyandibadde bisaanidde amaka g'omukristu bwe tugamba amaka omuntu omwami n'omukyala abafumbo
0: mwandibaddemu obwetoowaze mwandibaddemu okuwuliziganya mwandibaddemu okukolera awamu okukuza obulungi abaana n'okubabuulirira
1: nga temwabudde
0: okukola emirimu ne mweyimirizaawo okukola emikwano ne bannammwe okwagala omukama
1: okwambala obulungi mulimu amaka g'ogendamu n'ogamba naye bano nga balabika ng'abata obuyonjo ebyo ebintu byonna byetaagisa biri mu Bayibuli tugende mu maaso tuli ku kwagala ng'empagi ekola ki esooka kwagala
0: okwagala tekukola bitasaana tekunoonya byako byokka
1: abantu beenoonyeza byabwe baafuuka banneenoonyeza byange ate nga mufumbo era ebibye byokka byayagala biyitewo ate nga mufumbo
0: kisoomooza
1: oli mufumbo ate bibyo bitya walimu akuba ebiragaano mwagambe bibyo byebyange byange bibibyo.
0: Okwagala tekunyiga mangu. Era tekusiba kibi ku mwoyo.
1: Aha, ekibyo kimanyi. Bulijjo twogera ku temporary madness. Omumanyi. Busungu. Kati omuntu yasi buli olugira buli kaseera n'akujjukiza ekintu kya myaka esatu. Nanti tya atajjukira.
0: Atajjukira.
1: Waliwo engeri gye bagereesaamu. Kati buli kaseera okujjukiza ekyayita kireeta obulwadde. Ojjukira luli. Singa mugenda mwejjuka buli omu ajjukiza munne ebyo, kitegeeza nti mulina obulwadde. Ate buli ky'ojjukiza omulala kitegeeza olinawo ekiwundu. Kitali kiwonye. Ekyo ekiwundu kye kivangamu bino. Buli wakola ekintu n'oleeta kiri ekyo ekiwundu kiri. Kiwasira ku mwoyo.
0: Kiwasira ku mutima.
1: Ate omwo mu mbeera ya bulijjo mu biwundu ebyo n'ebyo bye tusiba mu mitima. Bye bireeta obukyayi, eddogo, nabiri bye twasoose okwogerako.
0: Okwagala tekusanyukira butali bwenkanya.
1: Mu society gye tubeeramu, abantu obutali bwenkanya ate bwe basanyukiramu.
0: Kituufu.
1: N'olaba ng'abantu bajaguza n'okujaguza, ng'abantu bakuba enduulu. Kyokka abatali benkanya, nga n'okusiita basiita, bali wali basiita. Basanyuka naye ng'abanoonya obwenkanya. Ate kino ekintu kiri mu Bible. Omanyi bulungi, ojjukira gwe baatemako omutwe mu Bible? Weerabidde Pawulo.
0: Pawulo
1: ekyamutemyako omutwe kyali ki? Kwogera ku butali bwenkanya. N'agamba kabaka obwenkanya nga bwe bwandibadde. Omutwe yagusiga Yezu ekyamukomereza kwogera ku butali ki? Bwenkanya. Emikono sero n'amagulu emisumaali. Enninga ezo mu society tukuumirire nnyingi bwe tuba nga tuli mu bwenkanya. Era bw'oba ng'oli mwenkanya, weetegeka okunona, weetegeka okubonaabona. Bangi naye ne mu maka gaffe bwe tutaba benkanya. Mwami toli mwenkanya, mukyala toli mwenkanya, abaana si benkanya. Ate obutali bwenkanya bw'abaana, obutali bwenkanya bw'abaana buva ku taata na maama. Mu nsi tuteekwa okubeera abenkanya. Obutali bwenkanya bw'abaana buva ku bazadde, taata n'ani
0: ne maama.
1: Bye baalaga abaana bano nabyo bye baleeta. N'abaana mwana ayinza okulwanirako maama oba taata, n'olaba akavuyo mu maka.
0: Kakati bagambye okwagala tekusanyukira butali bwenkanya wabula kusanyukira mazima.
1: Nanti kati nga Franco mazi bw'oba nga gwe mu mutima gwe oli musanyufu, gw'osanyukira amazima, kitegeeza okomereddwa. Okomereddwa. Ate bw'obeeranga n'abantu kikumi nga b'olina, nga waliwo obutali bwenkanya, ekyenda mu omwenda kyandiba sayidi eri.
0: Okwagala kugumira byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, era kugumiikiriza byonna.
1: Kugumira byonna.
0: Kukkiriza byonna.
1: Kukkiriza nti weebiri.
0: Kusuubira byonna.
1: Osuubira nti binajja.
0: Anti kakati ly'essuubi eryo buli muntu lwavaamu essuubi, omuntu oyo aba takyayina tukiyite ki?
1: Essuubi abange yafa. Oweebwa ayinza okuba nga mu butuufu muyombi nnyo, suubira obuyombi. Nga mulwanyi nnyo, tawuliriza bisuubire. Naye bigumiikirize. Bw'obigumiikiriza, oyo ye muntu agenda okutuuka ku buwanguzi ku lunaku luli. kubanga kano bwetugenda mu bufumbo Frank tubera just mu kalimiro ka Yesu nga tumuyamba ko kulima na ye waliwo okutuuka ku nkomerero eri kalimuke kwe kuzukira waliwo omuntu nali nnyumya naye ne mugamba naye amanyi g'obwa Katonda ne ngamba omwa amanyi g'obwa

Tobera ngo sibana buvunanyizwa guweza 2.5 okudda aguru nga tubebera mpola mpola. Kuliyo mbebezi eyo erista 217 6 bisatu munya hash. Ujja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash. Ye kuliyo mbebezi tokola era kasi tobera ngo sibana buvunanyizwa mwabalide ekibimba kinatadde ekiro kyonako olwajjo. Nabagambye nabate n'emipiira ebiri nga gya kolekitisiko gyonna kubeera nga gikola nnya ssatu. Kati ogumu ne nguerekereza ne sigubawa ne mbawaako ogumu. Noono ogamba tolina kulinnyayo lumu. Ngenza olaba gyonna gikutte ate gyonna nga giva mu ggwanga lya Japan. Kaakati gwe rumba ku doketi ntadde emipiira esatu kukatambula. Genda oli 22 beti obeere ng'oteekamu akempisi nga bw'oggyayo neka alebadiko omubebezi. Oberengo teka mwa KMFC. Kusita, 217, 6, 23 mwenye hash. Uwobo ito uja kunyika sita, 217, 6, 23 mwenye hash. Tuberenga tube bera mpola mpola. Tandaweza apiri mweta antu krizi wa kuberango siba. Atina wa siba, berango siba, nobu vunanyi ziba. Kastogula wa account, netu entu beti, kwa ina smartphone, wogenda pukenzi musimu yo, wogenda ku internet. Noberango teka m22bet.uk. Website ya febwe jia okusimu yo, gendo wale chigambo register chini game. Juzambi ya bakusabu okuli amanyago, nini namba yo, namba yo yesim. Kati wali, awagenda promo code, ojia kubera ngo tekao katimba. Awagenda promo code, ojia kubera ngo tekao katimba. Then, nyiga mu chigambo register. Ojia kubera ngo wega taku 22 bet, ensonga zona siberenga zitambla. So, wetu etu ino kubera nga tambla. Kodi yeyu yo mubebezi ino kuberanga kubera mutwe ya 217 6 23 munya hash. Ubwo ita uja kunyika sita 217 6 23 munya hash. Kakati club ya Arsenal basindi seda abawanvu n'abampi abenkubogo n'abembaliga okuberanga batunulira entambula z'omusambi aitwa Christian Romero omusambi wa timu ya Tottenham Hotspur. Kira ganti Arsenal yatandise dokubera nga eyogera nabamu kuba kitunzi bo musambi ono okubera nga yegata ku club ya Arsenal musambi etwa Christian Romero. Wabadde okko timu nyinge zimwetaaga by the way kubadde kama timu okuli Inter Milan batte ya kituwala dawala ngegera kubera nga etwala omusambi ono by the way Inter yali yatandikana da oba yali yakirizganya da no musambi kukietuita personal terms okubera nga bamugamba tujja kuwa kazente we kati bonus bwati na buli chimu interne beranga yali yakiriza no musambi wabula Spurs bwe yalabanga akatale muli mu Atletico negamba kitusoke tutireke mu bridge tusobola okubera nga tukolera mu dala akasente akawera kuba yo inter yali leto obukadde 13 mbuna nsimbi za pound okubera nga batwala omusambi aitibwa Christian Romero. Atletico Madrid sende zayo zikyaliza mayungane za kugattagatta kubanga bakyagala kubera nga batunda omusambi aitibwa Matteo Lugeri abirenga agenda ku timu ya Stone Villa ngapo emwetaga ukadenga 19 nsimbi za pound. Then bagatteko nomuvubuka gwe bayita Morina aitwa Manuel Morina omuvubuka oyo timu ya AS Roma ye mwetaaga kati Atletico yagala isoke berenge etunda okka basambi nga babiri eriuke eteke mwaka sente okuberanga bafuna omusambi aitwa Christian Romero okumuja ku timu ya Tottenham Hotspur. Arsenal ebiyingiddemu egamba naye mwetaaga wadde Spurs babadde bongeddemu ko ku basambi kubanga omutende aitwa Roberto Di Zerbi yayongeramu ko omusambi aitwa Marco Senesi omvubuka oyo yabegattako ku free transfer naberanga jja. Then Spurs bakutteko mukawa ligo ne bagenda ku timu ya Brighton ne bafuna omusambi aitwa Paul Van Heek naberanga jja ku Tottenham Hotspur batatemu akasente akawira. Kaakati Arsenal eri mukunoonya ani agenda okuberanga akubawo ekiraka watali omusambi aitwa William Saliba kati bagala kupera nga bafuna omuzibizi wa Spurs ono aitwa Christian Romero aberenga jja agatiwo Romero na eno nga majaba angu ne gatane magarezi tigubula sala
Romero ne